ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp ra. Sinogonogo ha seyo moo mo tsweng.

ngabi nendaba noma ungathandi wesukhuza ngamanje angithi awunamali oy wesisi nalivati ayi wephuzi uhlale phansi thule ngathi uyasi oy wonke indaba zabalayinandi ayi man uyaphapha manje.